0: Kristo bebia wo gina wo ti ni bia no tripli mbangire so dro leti onyankopa asema enam ne so na wode ble wona anopai na anopai asema ye ba beka sa fa wo ye obuo ni anidie obuo ni anidie ye ade a ene ehweye ye ni ehweye yo my genemo a obuo ni anidie ahwiase wo oman we mu ena anopai tie me ne kakra e wo Psalm 49 Psalm 49 verse 1 to 3 Trasham ne kase.
1: Etifia sem no, se abonefo ahoto enche.
0: Je tro ka me na no pen so abonefo ahoto enche to aso e.
1: Amanyina.
0: Bible se na no pen amanyina.
1: Muntie yei.
0: Amanyina muntie yei.
1: Mo muti wiase nyina.
0: Bible se kasa enche me na no pen se mo muti wiase nyina.
1: Munya aso.
0: Na munya aso.
1: Nipa mama papa hwe kwa
0: o. Nipa mama papa hwe kwa afuo.
1: Mele ma odie o.
0: Mele ma odie o.
1: Adefo ne ahia fo
0: na no pen adefo ne ahia fo nyina.
1: Mane beka nya na sem.
0: Es fi se sem be firi manu mu bebe na no pen ye nyansasem.
1: Ma ko nsie ye.
0: Na nsie wo ya kwetena sie susu ye de blem o ebre yi mu no eye hunum nko a.
1: Hallelujah.
0: Amen. Na no pen so betie nyansasem ye ba wo nchen ya. Etu ko Job chapter 34 verse 16. Tie sem wo ba wo nchan no pen na na no pen fo nyankofa ahyam fa bo bla. Plantie ne ababa wo amosi so a mu de wiase no ma fa bo mo bo a mu nu panyini bia na mo nam wiase na mo ye de mo pen no. Enne fa waso fami donfiri na blo beti asem ya obesi no ana ubo hu say yes wo yakopa asema eba wo nche no eso pa
1: Job 34
0: verse 16 Joseph ka asem
1: wo enunumu a
0: enna no pen sema me be ka kire wo so wo enunumu a
1: tie yei
0: ude tie sema eba wo nche
1: yasoma me nsem
0: na wo de nya soma wo yakopa asema eba wo nche
1: sa
0: Job chapter 2 no 21 verse 1 to 3
1: Job 21
0: verse 1 to 3 what she say
1: na yobu je je say
0: na job ka asem
1: tie
0: tie
1: na mutie me kasa
0: na mutie me kasa
1: na ye nyemu awrechire
0: na nsem ye ba wo nchen anya wa awrechire
1: munya me ma
0: na bible she munya me ni
1: na me nkasa
0: na me nkasa
1: na me nkasa minyie
0: na me kasa mi wi a
1: what the fell
0: praise god
1: hallelujah
0: ena no pe ye blaya wuti onyankopo ahyami bibi bia la wo ye ana bibi bia la bible she tie me na me kasa mi wi a wakoso a ye dia wo ye no
1: sa
0: na wi ase na da on me ni a se wonu oguo ni ani die pa wo sa asase we su a onko na urade dia ma no e de se obetumi atwa pa
1: sa
0: because say show my way my teachers here no discipline panyini mu akola akola mu panyini ahom blasie no obuo pa firi wo my way mu ena na ena no pe yakopo sesie me shame family because wo she yakopo na body a obo ye no a yakopo obo adam to wo no ohwehwehwe adam de obuo be ma no ka emi ma me
1: amen
0: na ebla adam anfa obuo anfa me yakopo a otu yakopo asema no mu gu ye no mu she dia esiwie adam etiamire bia no dia wo hye na se no se wan fa oguo ne ani die ama no a e din so betumi akọ wanim eti o yakopo mra edi kan Exodus chapter 20 no verse 12
1: Exodus 20 verse number 12
0: aha
1: wasi di waja no nani
0: ana yakopo de ne mra edi kan eba no ana oka se di waja ani wo nani
1: na wo na awale sa
0: ansa na wo kwa na edi ade awale eti so wo na se umu ade a e din pa se wo betumi anyina che eti mose se de mra nsam no edi kan ba ye no ewade se etro hye mu se di waja ene wonani
1: na onko na wale
0: na onko na etume ye de ade awa ode mrasem ne bo wo egbugbu ye no ewade sade eba mrasem eto so bie no esa ble moses no na wa sade atro de ahyem de Deuteronomy chapter 5 verse 16 na wa sade atro de ahyem
1: Deuteronomy 5 verse 16
0: aha wa se sey
1: di waja ne wonani
0: na ewade asa atro ahyem se di waja ne wonani
1: se na wade onyankopon
0: asa se di ewade onyankopon asa wo
1: na onko na wale
0: na onko na ye de ade
1: awa na si wiye
0: na eno anso na obetumi asi wiye
1: sa
0: enne mlatie ne mabaa wa won mu nam babla bofo bi prison ni ade a won mu gu nyina kire se obua ne ane dia wo se onipa de ma panyine ne na wo fo no won mu nibi
1: ebi ni ho
0: won mu nibi na okko bible no mu a wo bo se kane no se kronfo ko wiade ne ye chi no a na bible se anke se nipa no kra no anke ye mu na nimtia but se uma wa no tia panyina na yesu abuo kun se okko Deuteronomy chapter 21 verse 15 na kai wa mami
1: Deuteronomy
0: chapter 21 verse 15
1: 21 verse 15
0: bratia ne ababa wa utime ne ene no pe sha woni aho brasie no obu a ene se uti asem wo pe bo modin na tu america na kope bi Exodus 21
1: Exodus 21
0: aha
1: verse number
0: 15 to 17
1: 17
0: aha wa se sey
1: wa se di obo naja ane na no
0: ti babo ne se di obo naja ana se ne na no
1: kum
0: no
1: nku no
0: emi mami ba
1: amen
0: titi no sha otro wo sha opanyini so a na yesi wa buo kun
1: eh
0: na so krofa ko wiade na odi amenya na bible sha me ye mu na nimutia
1: sa
0: na so ena blantie pa baba wa wo mu hwehwehwehwe ye che krofa na okoboni bi
1: eh
0: wo ye mo bo kra se ne krofa a ya che no na okai verse 17 na wo sha sey
1: your dumi naja
0: nti bible sha obi bia la odumi naja
1: ne na no
0: ana sha ne na no
1: kum no nku no
0: bible sha sey ni pa ne ya de ade
1: ye nku no
0: titi no sha wo ya kra na sha wo mu ade wo nu obuo ni ani dia

0: and the people you love are on your mind. SendWave is there for you. With secure transfers you can trust, great exchange rates, and speed that keeps you close, even when you're far away. All in an app that makes sending money to Africa simple. Be there for the people you love with SendWave. Download our app today and enjoy $10 bonus credit on your first transfer with promo code AFRICA10. Quick money off the exchange rate. Rates are subject to change. Promotion is valid for first value. Ends 31st July 2026. Transfer must be equal to or greater than the value of the promotion code. T's and C's apply.
1: Abrante ni free prison baaye no ye yi na ko baaye no no na danfo no afa ne yere mini madraba fo bi bra o mo si su anko fo yere ene o mo nyina ahyehye fom ba ko yekusie ni wanyantin ni mu chemie nu Ashanti region krobu wo fene nyantin o tra edura na wo ko baako yi ko sie na simfo su ni titi nhyira nka urade
2: amen
1: ena baako nso ye ko sie no wo ye fere ni sey akuapem side ho kuro baako yo ho ye ablanti ye na baba wa na so pese o tena wiase cha enko fu kuro twu ho firi ho ya blantie na se opese otre wiase cha nkofo yire emotrim se obaye bida
2: nokro paja
1: ya ma wosemfim nyiran kan urade
2: amen
1: ti asem na ti na ti na ti ni yipa se uko Leviticus 18 chapter 18 verse 20 urade kan sem bi kire Israel
2: Leviticus chapter 18 verse 20 no
1: urade kan se
2: wase wase na wono yonko yire na
1: wati asem no tie ni fa
2: wono yonko yire na
1: etie ni
2: kan nyina ja
1: yonko yire
2: ene ne na
1: musuo pa na wabo no se wo ya blanche na so fi ase se wo di wi bebo wo bla bibia wo do sa beka wo wi ase bia beye no me
2: e be sei
1: usi fi wo beton wo to asase wo beton wo to ka wo beton na bua wo de betoka na uchemu du emu ba kokura
2: no
1: ye to a unya sai se
2: ko urade abua no no entu e bepem
1: ene ma bu bebre mranti ene ma ba wa nye na esu aketesi esisu anko fu okunu ku anene ne je ho
2: e jazo mo na mo ye responsible
1: je ge urade
2: amen
1: ene ablanti esisu anko fu yirin ku anene ne je ho obi eja ne yire ho etu kwan wona wani ate a wode otadu emu odu ti na ti na ti ni yipa Leviticus chapter 18 verse 20 ne ka kire
2: wona oyokro yire na na fa hunso ema no egu no hufin
1: wati asem
2: no kra paja
1: oyonko yire
2: ene ne na
1: don't try
2: na fa hunso ma no
1: na emfa hunhufin
2: no kra paja
1: ifi na bible ne ka ho asem no enye na ti a waye ohu
2: eno ga ho
1: eno me hufin
2: no kra pa
1: babu ni so ba nya nukunu na okunu su nya na yire so omu bi enu jaya ene na omu bi enu sa mebom bi o enye sa na first corinthians 7 ka
2: tape be peja
1: etu obi kura jaya nukunu na akwa shemfimfini ko wale no a babu ni from wale self
2: ni kura pa
1: obi jaya na yire na ba kun wale na akwa shemfimfini ko wale bia babu ni from wale self
2: ni kura
1: na Bible no akade wo James chapter 4 verse 4 Bible na kan sem bi wo ho James chapter 4 verse 4 Tron sem na kan sem bi
2: James chapter 4
1: verse 4
2: verse number 4 no
1: Tron ne sese
2: awon kwa de mekai wo se so yio na ko pana wiase awale se fo
1: awale se
2: munim se
1: munim se
2: wiase da fofa
1: wiase da fofa
2: e to nyango pa
1: ne tai a motai awu
2: e to obi o pese wiase da fofa no
1: nti obi ala o pese o gina ho se wiase da
2: o jose nyango pa tamfo
1: se nipa ni gina ho se o nyango pa de anyu
2: e tamfo
1: haleluya
2: amen
1: nti nipa bi a o ye awale se ye ni bia no o gina ho se o nyango pa tamfo
2: ne kura pega ka
1: nti obi o fo nkofo yir bia ne ho a na somba dwuru wo se wiase we mu da bema wutie mi so ba akwasia nim so wokura bema nyansani ma wadwene na ho se ni kura dwuma sai ya na eno nkyere sɛ na wie ya no no
2: kura paja
1: nshanka wura didi
2: amen
1: na blanti a wosi so nkofo yire nko a
2: na oyusi omo
1: kola kitikitikiti wunya nuru baabia kofo yire sa wo kola Leviticus chapter 20 verse 10 a Bible no kan sem bi
2: Leviticus chapter 20 verse 10
1: shiro no kan sem
2: waso berema fo berema bi yire no ne yonko yire se aware no kuna wonku no
1: wacha se
2: wo ku balema no
1: enti Old Testament no sa wo kofo obi ni eso omuse kekra
2: yo ku balema no ba no nyina
1: ti asem ye pao
2: kani yina da
1: hmm
2: obari mo fo obari ma bi yere
1: me se western region body a teacher ni bi kofa obeyire ma na so yeshi blow ti se ye bogeti ni pem pem pem pem pem eno ofru ceiling ni so
2: hey.
1: Na crash ceiling so eye emlakete na edi good dan ni so
2: kura pa
1: enye plywood ene enye di abai bi
2: da bi
1: etu ofru soro ho koda soro ho sa no sa baby a oda ne ho no aba form kakra
2: enisi
1: eno mo kopa

dire ma blada yesu tamo no ma me hu se sempo empo men sa sona tadie mua me ni wo jidie se me nyankwa wo jidie se me ha no tube twa anumre ya no pa wiye yi sa be be bari maya ah wo ha o tube twa kene be get closer kene be wo de be no